Gabi sanangan tadaw ka apat binay ko. Pero ako magumete ka sa limbahan, boros dusun ko, hoy aramay bo, kaninga YFM. Ate ka sabon tadaw ko, apatitigyo ko hapod dititulan ka Siam 2020.

di Tenu kinaruhan ko di Tambalut Pengkerajaan Kesalimbahan Boros Malayu segmen rentak segar kyo menyampai di DJ Atika sampai nanti menyampai doho DJ Maida gisem de jam ke pedem 2 tangadau telu jam di Kesalimbahan Boros Dusun mga ruhang do kayo, mga balut do kayo, mamalihis miyampay di sinding-sinding dusun di tangan ramay. Miyampay nagidot kapailan ngawi kaya tapinay. Maya diti segmen magkaringaw, 2 jam, gisam da jam ko pada miso do ka swabon. Miti na, maya diti ta segmen magkaringaw ti, suway ko ko rungaw ko dit kapailan dat gatang-gata am nagiiti turuputan ko ngayon tawan. Magiswayan po hot kapailan suway dit nudi mandahay paranghay, mandahay parikata umada kayo. Damadamat na kayo managuang dot sanga daw pakawago id ka po siya dat adaw bay na kayo. Nuna po at man, pengkaraja. Mamili nuhat karaja, pengkaraja nughagyad di makan gaji toy. Pakaraja sendiri mengindapu. Hi, nadati kabun gatawan kyo. Hinang ka kono po, gano magkinangaw dahay kaswaban bay nating hino na yahay pointo ning dia.

mapagulod ilang takawat ing kurohat kaya ngayon tawan kaya. Kinuha pati dua sinding, manta di, ya, iti sinding waguti. Manta di asni tawin isa Hajimin. Sinding retan datrunduk, om sultan anda sinding piupusan, manta di sinding manta di Doni Rain.

ito binagawitin ha arputan ko ngayon tawan id watas at punang sakit pagunta ko tarabay na pinalabos sa Kapisan Meteorology Malaysia. Itig kaningaw kasaban ba nati aurumasam sa dopon rumasam itpipiro ko yun nun banong tatuwang na po ng aurumasam linasu mantadat 2 na po ng 3 darja Celsius gisam 3 na po ng 3 darja Celsius. Hila isu kasaban ba nati aurumasam sa dopon maninggarod miyang paitong usmitong gaidra sa mitpipiro ko yun nun panong tatuwang aurumasam linasu mantadat 2 na po ng 3 darja Celsius bobo sa kawas 3 na po ng 2 darja Celsius. Dan nabawan kasaban bay nanti rumah samit pipirhot kaya non gisam da panong tatuang kaya linasu mantadat 2.5 darja Celsius gisam 3.3 darja Celsius. Itambunan kasaban bay nanti au rumah sam sedepon rumah samit pipirhot kaya non panong tatuang au rumah sam linasu mantadat 2.3 darja Celsius gisam 3.3 darja Celsius. Itenom kasuaban bay nanti gisam berpenang tatuang rumah sam mid pipirhot kayanon. Linasu mantadat 2.3 darja Celsius gisam 3.4 darja Celsius. Ilan haruputan ko ngayon tawan i duatas ngayon dahiti kayanon penang sakit pagunta ko tarabay no. Ipinalabusat ko pisan Meteorology Malaysia.

Nagkuruhat ka ngayon, tawan hinag kayo na nakayod ba na tito Pinay? Hitig ka ni nga o ba na ti, hitig kayo na niti, nugyari, rumapar sa katuan, kakagang. Luhong-luhong ti, himiagal na turmasam, himiagal mo mang rasam, bo. Ay kanihab na po, masapaw-sapaw kasari, nagimarasam, ato, kaya nakamagat-magat di ka piha kalasuan. Nakasagit-sagit di. Konsikahan na kaya? Alalisa ho nga, nugyari. Aw na di ka piha sangkurad, nakarasam-rasam. Arati wasap to Pinay, ti kapisanangan ka sabon DJ, muhota ko da, ti kita daw ka piro, nagyait, mamarait, dasunday ti dih ka. Irin na po nga, tadaw ko isa, gisam tadaw ko lima, harita Pinay, magkaringaw kya. Haron na po sunday, tot patahako, no magkikinangaw, haron na po hit, nuri, asaga, dawan hako sunday, tom haron, dasunday. Sana po nasunday ito, maayson do, kiyo. Manunday ka dati ito, Pinay. O, mamarayit ko sunday ito, ngayon ka, sunday ito nakatayakbay, no? Isa iba kayo, giyado ko yung haro sunday ito. Pato dahiti, gusto nga sa siyam, limawalo siyam, anamwalo, kiyo.

Okay, so abon bayan at ikiya mamasa dat kapanaw iti ta program Roytan dat Career Insight Career Fe CICF na yatan watas kaningaw. Dahi lo i Dewan Datu Sri Panglima Lisen SMJ Kekenwa. Nakatimpun iti manta di jam ko walu po. Jam ko walu dat kaswabon. Ang gisam da jam ko isa talon hapod minit da talib tangada, okay? Tina po program iti nga penuangan daw Forum Kerjaya TVET. Nagikapakitanan karaja.ipt.

0: Kapaylaan Gatang Dogata. Kapaylaan Gatang Dogata. Dogata.
1: Bahamitin at kapaylaan Gatang Gatat Bainak ya to Pinay. Pinalabos sa Ketinanan Pemburunan Gata Sabah LIGS. Sesugatan na po nga 8 ringgit, 8 na po dam turutusin sa kilogram. Gata kapingan di tao no hub, grade isa, 5 ringgit, 5 na po dam turutusin sa kilogram. Kapingan di tao no hub, grade 2, 4 ringgit, 6 na po dam turutusin sa kilogram. Kantalan, grade isa, 5 ringgit, 2 na po dam siyam tusin sa kilogram. Kantalan, grade 2, 4 ringgit, 4 na po dam isa tusin sa kilogram. Sikarap, 1 ringgit, 3 na po dam 2 tusin sa kilogram. San pa kaya? Susugat ate ka latek, 8 ringgit, 8 na padam turutusin, 1 kilogram. Gata kapingan di tao no hub, grade isa, 5 ringgit, 5 na padam 6 tusin, 1 kilogram. Kapingan au no hub, grade 2, 4 ringgit, 6 na padam turutusin, 1 kilogram. Kantalan grade isa, 5 ringgit, 2 na padam siam tusin, 1 kilogram. Kantalan grade 2, 4 ringgit, 4 na po dami 1 sin 1 kilogram. Sikarap, 1 ringgit, 3 na po dami 2 sin 1 kilogram. Ilan na kapiyag at ang gatad bayan o kiyo to Pinay. Ato, kay ano kayin sawat-sawat, matigyagat ang kiyo. Olinggang, nando po mamanaw di Isay Gary. I-Johnny, kay Johnny na po. Bahang paguluhod at palamusan ko sundayit kayo. Magkinaupan na da sinding. Sinding man tadi Valerie Su Thomas, pamanahan ko posiyon kadi.

Itakaw na pa nga kiguro kapi ang maginong waeg di Trabagal, matag ko waeg Thomas. Maginong anong gisang walong kalas na daw na pa nga Kabagal na. Nailo mo itong lagi ano kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang alidasan tinan nga atabangan. Nakailo ko, maginong waeg di adalan kagubo nga awdag iasadong to ilo bilag kawit dat awanita ko waeg kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waeg itinan. Sunduk po waeg to matdapo ngatadal kalidasan to ko na kikuda dagit adang at panginginom.

Kabisanangan naman kan sa Malaysia Madani kumadi ka DJ Maida. Kabisanangan papanaw ka Raja Hinoi Gonti ka di amankan diti. Kabisanangan kesuaban diti tadaw ka apat kumadi sanan magkikinongaw miyagal di mitigada iguru isa iti iskisin ka ko isa iti ay amankan nasalan kan to manaip kyo i-oboy, i-olaw, i-adul, i-ubaw, i-ubik. Awalingan ni Monica ko sayang ato koy. Alam sa na ceria kiyo kati. Haro na di matigi masayang di amankan. Asusait Sundawit Sundait. Asusa isundait DJ kati. Sundait kiya amankan akon ka Sundawit. Is asa nang beri. Yang galat nak kembali penikiratan di kalian kan tadi digulung ah aku dia serau nung narai tiri ke amu.

0: Magkaringaw di kayo.
1: Manikita daw ko iso, gisom ta daw kalimo, jam kasiyam, gisom jam ka pa namisod kaswabon. Lobby agumo kapoylaan. Lobby agumo pumalihisan.

komite isa kawaguhat program ikapanaw tadaw ko onam iti itinapa nga ito majlis ceramahas kati kapihan.maulidurasul iparon datupi sa wakil rakyat tulid miyapay sokodong dat badan dakwah watasuk. Amitin na pang apuhoron datatuang tadaw ko ng bitiki ako hapadam dua titulan kasiam jam kawalu datatuang dahil laid natadan na said ko kakadayan suk. Amit panceramah na penting nga i Ustaz Dr. Haji Dasad Latif.

Mapengkuran na ti sunrait di kaliyon diti. Nga po di kagumamarait mamarait kyo. Nain samakan kuna da diti no. Ihuman amu hina, amu ihuman hino. Umiari ni diti no minanimbardot bayang-bayang kadaw ti nga ako ni ka bayang-bayang iti nga panginsamak kuna panda di pamarait sunrait nga ina pa bayang-bayang ti ka sangay kagiyadik yo. Hangga tadan di sangai.

Ang pasibat ako pakagot ti kapailan kyo, iti na pabay natin nga program Carnival Co-Curriculum SK Binaong. Iti nga po horo nagitadaw ko onang bitikyo, o agumu o program datadaw ko onang bitikyo, mantadat kasuaban gisam datatuong. Kahit kainan at ano ni, watas nga sarili dat ikaningaw. Iti na pa Carnival Co-Curriculum iti daw nga mantada jam katulog kasuabon, gisam jam ko lima sa dapon dahil o SK Binaong. Amit mga ipapahimagan na pwede nga i Datu Azman na Jerusalem. Apo na rin kahandat sa banet. Misya po nagit alumni at SK Binaong kaningaw.

Tapi naik Victor simbar dapat disundai human nga tadau kadau. Akan kata dau ti tapi naik. Tadau na pergi nga kababang kyo. Kababang haran dahit it sangay nga masitid harus suay dit kasilindad hara isangay karatikaw kamayan ko. Nung tadaw na pa to madit kasendat tadaw na pa to madbabang na pa tadaw to madit kasendat nga aw sa masigyad harot sangay. Sakirad ay sanahit kasili daw dahara sangay. Ah, megalidi. Oh, manaip na matitang pinay. Binabang ta daw, kakawago o koni. Sarahan na kaya, babang na ta daw. Pasandot, pengkura di dahara sangay. Ako ni ko it iri ko pihan dahot it pamarait karait ko pihan dit sundait nga insamakan kulot dahi kamping kurak yung babaros bulukun kan tadi chika oro yakan bagi ako bulukun ay senang lagi magkinangot ako sinding kyo iti sinding lalait man tadi mer intiang miupus to miyag.

kuno kayo lang ginawa no yung kanasinding sarok loyok mata di Kimon. Alam sa analis, ginawa di Vatican kyo. Eh, Matteo Vatican, mantad tuaran po. Hiti ako di San Rahat bayan ni DJ Minid hiling-hiling do hiti. Yung panaw po aruhay mo'y pumuling sa ganit ginawa di na sindualan ka. Tuk! Bukini sinding di tasara ko layo kam. Ano ka unih na ditinod di? Nakontak ko piyo kyo. Ikaw mo yan di la sinding. Aw ko na kayo ginawa no ka. Jam ko patal na pa namin sa minit. Abay na di. Marikata jam ko pa namin sa rungawa kabar kya. Napad minit pa di ti magkaringaw. Karayat ni Sunday at ditino kayo. O susakan to kapiyo panginsamak ko. Man kunday panginsamak dit kamayan dat membuyok na kapiyo ti. Bayang-bayang ka. Mantad to ko dit isimbar di arini kayo. Bayang-bayang. Amiti na pa bayang-bayang te ka sangay nga sangay dat nuno. Ay panginsamak ko dit pamarayat ni Sunday at di kaliyo.

No, Rena, pamarayat ko na pa nga ribut country. Oroy, minso du na gidi kagu. Saruha na bayang-bayang te kasangay. Bayang-bayang danuno. Anuno hihara bayang-bayang. Mabagin ako pa sinding kaya man tadi emitampiran. Aku asaromo.

Sindingan tadi Tommy Rayson, Andasanku. Jam ke apa dapat terpedam telur minit tadi, Baino. Mahara lemumbal mamara itu sundait kia. Pabang tadaukan to kadi Johnny. Ko ni ko iba bang data dawit ti tapi nai. Penghatan guna pagi aman tok mangin sama kinti nga anuit har hosangai. Retian matu da kayuk ya. Himon nagi amu hina. Aw nagi human hino kagiadi sundait kyo iari ni minamarait the bayang-bayang kadaw okon ka ilo pamarait kangku nga mila ko guna nila panimbar daw na mangin samok dot anu pamarait dila sundait jadi ina pa pangin samok ko nga anu ithara bayang-bayang. Semak nadi kopi ati. Mamusar hai nada kayo kati tabinay. Pamda damat na kayo mamusar okya. Maginaw pati sending mata di Esta Subin Inga Nodi.

mara pada lo pinapatad ka gusunda iti lang aman da swab na kita binay to pupusan na diti ito magkaringaw di pambasaan na kabar do tino man ka gupatad swab kaya may ati kasalimbahan boros dusun magkinaw ta ko sinding man tadi Stephen Benley isay o kuid ginawa no

Ay, matakapalain na ba niti jam ka po dami sa po dami 2 minit at kaswabon? Ito takunod kasalimbahan jam tahuri na kya. O sigaw di kakalpain rong auditi kasalimbahan boros dusun ko. Hoy, aramay bo. Ang pagulo dari ka titi ta capsule ming goodbye na kya. Magkinaw to kawagu di piniruman miyang pa dito pinay dalan na matad bariyawa ulo. Morong awat pipiro ha sinding. Yan pa'y nagi kapailan at ipasiwasiwatan ng Palambos kaya tabi na yun. Pabaginaw to ko tisinding man tadi Criselda Kuini, piyuntunan kuijaw ka tiyo.

Wilson Leon orang Oritino di Retan dan Nokuro. Amiti kepailan kya tapi nai hiti matak do atas keningau nakatimpo na nukaban ni kamayan dat PKOB teka i pusat operasi bencana kya matak do atas keningau kumadi tarho perputon kareta tunu na pahit kamayan dat bencana bekya nagalaban nati timpo magalisaho. Ako na ka magalisaho na tita pinay. Ano na pa ikahampit at kami na bansya na nga mila ko daro mamut diti PKOB. Kaya matakda ka nga ano pa nga numbur daw kusung walu turu talu talu siyam iso o nam iso. Kaya insan pasugut ako kusung walu turu talu talu siyam iso o nam iso.

Kapisanangan ko ma di tabi na Richard. Suminwa maya di ti Facebook ko ni nga FM kyo. Kapisanangan ko sabon di Jemay da. Kapisanangan dot papanaw karadya kati. E Maria Johan nagi kapisanangan ko sabon tanaw ka pa. Tampi babasan ko ma di kakiyo di Jemay da. Ponsiko kati. Dua sinding atarong awit kita pinay pagunod orang awit capsule ming goodbye na sinding man tadi Clarice John Mata Kaus nagi man tadi Christopher Simon Waya dot kapasian kaning FM ko hoy aramay bo

0: it ko po si Antokaw.
1: Aw na, Milod Olimon, dat kasasarid ko taguang kabulingkangan. Isa it kanud papagaras ginawo, nga bordoa. Iti doa suera it ko susaan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aysa minamangun suay ko ika Allah. Ika no it manahak panghupan. Aw Milod Olimon, dati ho no it mengendara at detinan sendiri.

Aduh, sining darang odok ay ditino di manta di George Lian. Iya tandu otopot ang pagulo di manta di Valerie alias Bibi orul na sindualan. Hiti tako na di tahuri na ti teko hiti id kalimpupusan na buh hiti kasalimbahan baros dusun kaya tiga sabon taraw ko apat hiti. Pansi ko na do kayo minagkinangaw manta di tenu po gisambay na ti ang patilamusan na magkinangaw di ti Kaningaw FM. Sa mawali kasalimbahan baros sumurut kaya. Balot kasalimhan baras murut manawali datino. Dua sinding pitangkiaran toko kasuaban bay na di manta di Cindy O'Brien langku. Nagi manta di James Yahai Ben tompok piupusan. Gisam dat kapirong ako wago kita binay tamangay na kayo kalidasan tamangay katingiligan hin ako pababa.

0: Bansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kininyo FM.
0: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy.
1: Kininyo FM, hebat am syoknya.

aku ijalumin satanga boko angkiring watakau ra inatangan kaulayan tukir oro ka apat ra jam kasa talunga opor ngaminitat.